0: RTV Sofia, Mizara Falina Wanao.
1: Mandi Ifata Brupundur, Amnifata Brupundur.
0: Mizara Falina Wanao.